0: Kachia no pay the four and more quaba. And Shra 104.5. Yes, then you know, Mera D. Munku said you cry a quam doing an asshole. Yanidasia Ferinabe. Reno Asson. You chair your tier four, which chili bench here. Grimo D four and Sampaka four. Nana no manintini, I bid you woman in a. The Amrantian and Cocra one. When you are so day, who are very Reverend Bediako, Super Name Chiano Pay Woman, their uncle Roderick Douglas Thompson, and Bishop Martin Efojo, Super Nini, MPC Edina, Frontier Quabrada, Comayanga, Pastor Sudi, that of 450 years, Suginano, when you are so Munachi, Benny Tre, a com, and I include them in Pimpy, Mamara. Be a trend chancellor at what Zinfili station that she was sorry, favor, a sorry more. As a fee, the coffer by the coffer by the prophet Abetua, aka old Cordia Apeja, D4 old teacher, Aguaba.
1: Kodia Apeja, ne dia chese. Obi anya na dwene se wo ye frimidin so ade ntia
0: se or na ye wo na odi bagro edina sin ye kodie ni apaje ni
1: ye ya se bo urade ne bo afo
0: se we sia bobo so oba ntemo ho
1: se wala ne bo amabo okro ya madi teacher
0: ndie se de
1: okro ya masa bobo ba me board ye na me ya
0: na fe di be bio a fe di be bio
1: board ya mimi jina 7 wa mi jina 7 na na ne Cristiano Ronaldo ne body pa na me
0: se obi oni bobo bia se wa sun so ni boss me boss 7 boss 10
1: o da bi mimi de na minim unim se
0: social se odi
1: unim me na me minim mlikatu
0: good
1: onzo obi oni mlikatu bia wo ne o ne yede ni jina sale mu ho 7 ho and free 7 ne
0: 11
1: more ne 10 more wow we are smart and ye do kujina ho
0: ti wo say now ye smart
1: na me ye smart pa
0: na ye yesu so asa be smart so we di fu juma mu abe so so we di fu juma mu
1: me say ye dey
0: smart an kasa
1: na se nyankopon fre jimi fo
0: debi
1: ansa na nyankopon be fre de ode ne be ye juma ne no wakali na hunu sunsuma tini mu na gaze si mo petro no wajimi anka yesu be fre no na obi a wajimi sebi obetimi akoposo akoyinam na po de e wo wonu sapo ye di agro wo so me kamre bia me firi me sofo panyin ho na ye me firi me sofo panyin 2004
0: na so ko oposo ana so ko ere
1: da bi me firi 2004 ana me kwa akra e kwa me bla wo se omwa me na me mpe ba bi nti asole wo malam nse sa amre na ne school da ma asole no ne fan se pa it me me kwa ma nkonya you government to amikonya private na ye academy bibia because na me wo malam malam wura malam isa malam station me wona chi ho na mia mi wura mu asa amre sa afi na me free komase akọ me free me sofo panyin ho ye 2004 papa 2004 afi na me free me sofo panyin ho de me kwa na me ka kire me bra se bla bua me na me nya ba bi nya dai enti asole samle no kura na akrakra hwan na na ewo ho na ye osofo panyin na pa life na ye osofo panyin na pa life
0: sia
1: ena mi refi difo bi na difo no nso so wodi no wo pa mi refi ni din ena me ka kire ne se omo ame na me nya ba bi enti asole me bla ka kire me se onde ono woni baabi amakodi sofo a wono wo be di manuma pe baabi amame enti wo ma miska makoton pk ni peppermint ni meto ti mi wura mu a mi kwanya school dem no omo ame a wo se onde wonti mi ni akyire
0: ni mu
1: mine no so ka kire me se me kọ ye no mine no de wi a mi si bompa ye mo da fe ni ma firi ho enti na rem se no
0: ye ko ye kama smart is
1: to me bompa ye ma in school ra no na o se o firi na benam sim okuma se o se wow na o se kopi obi no medi ejina mu keke emmaw na me nane mmaw na me misku mu amemfam obi nya so bet ompa abona wo boye no aka me me kwa ya sada na me kwa awia na o mapon school me kwa ya mkobo mbrama na me bra so ntimi na me se o me kwa na me se me bra so ntimi e me dia ni mu no se ah o bledu abro mani ni abro se ya no kai etimi free wonom na anam se da bi me ntena ho ena mbu mi ketem na me defiri ona mbai enzo so kokokokokoko ye no e kokokokoko ye no ohu ba bia me me koti asole foforo no oba ho a wo pe ba bia da no wonya ba bi nyedai ena ofre mfie busa se anan fa na abetemensan wo ya asole no mu kire ne ba bia me ye de me ya asole no o je me number no taxi driver nso ofa no na wodi ni wura mu aba me wona ya me makora no was in patch on me so for be a friend of Betemensa say oh I was so wager me papa no e kura no ne car say me na me din ko si aso dem nti yanko wode ne bai oba ya nso a aso jefu egu aso dem wo afi me blend na me so hu abrabo no papa
0: odi abrabo odi me odi me nkan e won kan
1: ai
0: wa me
1: aha
0: yes sir
1: be say etia na terebia mi hunu na me hwe na nim din na mseda bi die besi bia na enyame asem ti one time bi me wonu ma na o ka kire mi se me nsole ne se o ma miska makoton pk na me se me nkode a wonu ade ye che o me yiska bi ama me nyedai ento aduani ni na mse akwa ma hwe obedum me ngosara ena me die dai
0: so yes ma to
1: oh papa se ena me de ansa na me ka asama besi asem so se
0: bi abo 70 wodi da ho
1: enti papa Simon Petro no wonya jimifo
0: debi
1: Yesu hunu se Simon Petro eye Petro enipa bi a woyɛ smart
0: da ho
1: adwuma na woyɛ no na ni da ho kɔso di agro na ofri top ni mu a ko mabiam
0: yes must sure ko pum finfin
1: ana make it away
0: deep sea
1: papa ebit me kodi ba 3 days o na se na me wet talk na te me se ebi mu so wo mu ko no mu e ko yi nam no mu e bo otu no so mu e yi no ko se wo so e no mu frɛ na me kura me ka se ah na mu yi won mu so network ye adwuma sa
0: we de didie
1: wo ye de didie eti papa jeme ni betemi akopo so akoy yi nam na asamu asawikuro mu e to no wo nsuo nketenkete kura no e ye beta sa na wonu ko yi kura na anya smart abua bi kura enso wo nsa
0: obekawo
1: eti yesu hunu se Simon Petro wo ye intelligent wo ye smart and wo ye serious because wo anya serious wo beta to mu one yesu hunu se look ɛdu so ɛyɛ smart
0: sisiɛ no
1: na wɔn no doctor wajimida sɛ bio wo be papa wo bi yɛ mo kɔbena obi ba wo ɛne yɛde no to wɔnom na abɛ papa ne yɛ mo yɛ akora afiri mo
0: ne adwene wadwene ada
1: deɛ meka watema se
0: ɛkyi wo paa
1: wadwene ada
0: mekum nipa
1: deɛ meka nsa afei wotema se yewura mama ya dada wonu mo ma wo wa babe hello no wo be dodo no wo be nyamareria because wo bre enti wo ba no wa babe hesa na pomu ye dai e be ye de no wetemi ahwe ga na so yiye
0: oba ye kwasie bi na be
1: hwe oba se bi mpredi asa kwasie bi na be hwe no
0: debi
1: oba ko enti look yesu hunu se look ye smart wo ye fast wasa ye serious kwa se juma no no wa ye nipa ho adwuma tie o wo mu a yesu bo wo mu nyina no mu ye nipa ho adwuma
0: na ko ye na oji sikeyi
1: na juda sen so na o mbe bia yesu de juda se koto ye
0: hwe
1: wo die hwe bia bia pass e no wo no kwa ne field sha bia bia yesu de ne to ye
0: yesu kura wa nsia akwa we ntem
1: me bia yesu de ne to ye no wo se juda se na wo se da bi wo wa ye sikasa mu adwuma da woman ye from say woman ye woman no woman
0: task collectors no
1: dabi wudi anya task collectors no woman mu ye sikasam adwuma na wo ko o say
0: finance
1: adwuma mu wa na ye finance wa
0: say ye wa wa boss me
1: I am a body eh Mr
0: eh wadawa wankasa
1: mi ame body body Yesu wuli se Judas afode no no. Na se bi omo eti isra hai. Ndi yenyu obi anfrim ko se anuma aye woi. Ye won krofo omo to so, omo hwesika so. Tiamfo omo nka asem ko so ye obi wa. Se bi dia wati omo omo ti office ye omo hwe ayi sika so ya. Omo osi from se finance free. Papa omo be mu obi abi ti no ho.
0: Meba.
1: One more baby to office war.
0: Is
1: it
0: there?
1: One more be the Zellum, you know about the beat to
0: 2-2-5-1.
1: 2-2-1 will be the Zellum, you know
0: about
1: a Gradina Gopo. Now then, Womu Timon say, and Rakwa will preach at one fancy karma. Where do so could I want fancy? Where so could I want your derby? Sika Brebba Bahay. Who has one minute with your moya?
0: GBDNA.
1: It's about a yes, soon said, did that's a fraud, no, no. Why, yes, smart. Once you want to know a yenny power, Juma. Now I'm sending Matthew to see a task collector. Matthew, so no way a task collector. Will be your danger tour. When any power, Juma, no way. Papa, see a direct to the Muadru, baby. What him say? One more year super woman, no me any power, Juma. It's a new power, Juma, could any Jimmy Fuent to men yet,
0: baby. Bakwi se se kayu su share ntiba ngone ko kan go for.
1: Na obi o your present
0: Zakio.
1: Zakio. Sa Yesu wu Zakio ntamwa. E ka yo ka Judas kro be yina firo de Zakio aye adwuma.
0: Bakwi se bi firi ye.
1: E ka bi kon ko betimi amana ye ne deputy ananya sa net ye.
0: Sa net ye.
1: Sa ngro fuo we mo.
0: E ka first deputy, second deputy. Mighty.
1: Omo nyina ye krem.
0: Wo feel sick ago.
1: What's up? Wo mo na mo jiji sika no ba wo kope bi age nso ane wo mu na. Wo kope bi age ato aduane ade ye.
0: But wo so me di mo jawo.
1: Wo be di mo jawo di bi be popusi ampo. Wo di bi be wo di bi be popusi akofa ne ama ne wo hu ne time a wo se ye de. Enti be duru wo so na ye pepe pepe so ne sika na no de ye adwuma no. Eti Yesu mun sa san krofo no eye smart intelligent omu ni madwuma na ni so eti nya Yesu wan fage me fo bia ni nati eti obi kura onum na Yesu sane ade ho so wura pese me di wati wati kofie you not deserve that you know
0: so be di machi
1: you be di machi o ka se be di machi na da form
0: as my follower
1: as o ka se di who di machi na da form eye adwuma ketwa eti papa wo mu 12 disciples na Yesu po mu nyina no so we so wo mu adwuma no mu ye nyina no mu ye nipa ho adwuma
0: Yesu odi sika piano sika piano
1: oh olumai eti nyankopon frege mefo
0: debi
1: teme nyankopon he mabusuam ene wo mu no se adwuma na wo pesa meye no eya meme na metime aye dai ah nya bebre ni wo wo won say intelligent no wo won say akwa yi wo won na wo betimi aye wo won na wo betimi ate na mepo otumfo okasa wo so wo won ni se mepo wasempa ti wo won say mepo wasemti o to trima yo de o to trima
0: babu
1: yo
0: no
1: make
0: no
1: da bi wo se wonen ba ko okasa no se wo won ni se mepo wasempa won ni se mepo wasempa na won se mepo won se mepo wasemti Ozo trima yo de. Ozo trima yo de.
0: Ozo. Atenjai. Atenjai. Atenjai. Bekana untie. atejai afini kuru wa wa ni le kaso
1: me ana me da was me die na se wo se wo ni me sam pa wasam pa wo ni me sam pa wasam pa ozo wo ni sam pa wasam ti ozo wo tirima yo de de ozo wo
0: my goodness my goodness
1: and free baby en ko ye baby ye de bi ka ho na ma adwuma na wie pe ye what I say papa na me hwa na ho ya na me hwe otumfo a ye nsira no
0: bra wutie no
1: me nsira no ba bi obi a ne nkoso
0: nsira no na no pe
1: ai we ye nsira no ye ntia no papa eya na me hwe me speech bi a wo ma wo di asem na wo kan sem ya na nyane nsam na wo ka no eya na worst bi wo nsam ni mu a
0: choice of worst
1: sem no me ye difo me ye nipa ho adwuma tenya kata tenten nyane nyina na me fa enti me me wo ne dot dot bi wo mu a eno na wo ka ya na me yi bi firim na me dia ya asem
0: and so discuss wo frel
1: our discuss frel me mo
0: discuss ya wo he sha
1: our discuss frel me wo nsira so ai
0: wo frel
1: wo frel me wo radio so
0: me me na wo frel wo
1: da bi na eye Thursday ni ya be preach ya wie
0: na wo frel wo
1: asa be 2 weeks ansa na wo mo beto wo ma bai so 1 week ansa na asa me ka se me kobre ku mai ko ye program okay
0: mikai
1: asa sada na me be ko na se ni week ansa na me be ko na wo frel me to a friend me na one dey o host morning show no
0: yeah
1: and was we dey for o ma o muti e ye dey o munim say me mi ntwan tro bi was e radio kase
0: yeah
1: no say mpp for race na wo mo ko no numbers na e obi abededa no e ka dey na meka jombu adu dey won na effects me ka tire me say jombu adu na wada soro ho no
0: Nutuye
1: tunapa ne wa enye wa.
0: Se ye peja ye peja na free first.
1: Se ye peja na free first wa mu obi abese ho no. Enough from this wo bi ko wo ye race ne ye do bi koto sora. Na se nipa ne ho odene. Ansa na de odase e betemi abeto no no. Na ne sunsun nyuma no wo se anane ne ma bi dia ano odene. Na jombo adu de ne tu. Adene pa asema me kan yi
0: be na koto no
1: oh so wo betemi atwa na wa ha enti me kasa no ana ekate ye na me frɛ ye nia wodi odi sika nyam kato odi sika se jombo adu be fa race no
0: onko so ba fo bon
1: oh dia busa me me kate sana samre na me kan sem no samre kura na metuka me kwa sori dem ana wo mu frɛ me samre na me duro bo ho ase akrowa na mpake ka na me nuo mu ye dai e kasaaye te me be kasa na me de ne ma betu me de ne ma gugu akwam a me de be hwimu na ene kate ye na me frɛ odiska na me se jombo adu benya race no no doubt ene was ready for ya so na me se jombo adu benya na me se me wa na was wa firi mu akate na sports for neighbor na me se jombo adu benya de anopa ya frɛ ya busa no jombo adu benya te me kura me de o ma ba me nim kura se se o ma tu do ma tu
0: matu
1: na wa ne nyaaye
0: so isu jombo du na fae
1: jombo du na ne fae wo de oba aye abusa no
0: e chama ship position no
1: jombo ka se jombo du be fa life wo de abusa ayi wo de sika so ande won na emu producer
0: yeah
1: ande wo mo sa frɛ me wo na ye morning show et wo de a ye abusa wo mu ne de ono nso frɛ me no na busa wo diska se abetemensa ka se race na wo mo da so ho ane be fa me ka ti o mo se jombo adu niti enya agro so obi betemi atam ne firi wa koto na ko ne bola so obefa enya me kra me na no kra na me re na me ah ade wo makoto wo man pp abeya na na me se wo makoto e se jombo adu ne fae eni monyam nka ewrade papa se adwuma na ayeye no ewrade amaye tumi ni adom se bi ye man hyira fm na yadom da sukuta ye dada meboa yamma nyira FM metna hana na adom no
0: ifi baby na bepia
1: ye firi baby na bepia ha ene nya me fiti nyanso na mbeye edifo ifi ye firi obi ase so de oni me sofo panyini ya ena no Sunday no wono ma na ofre me te na me nko ho an me na nko wa che ofre me a wono zo ofre na wa edi ba de ona wo ma ofre wa na obeka ase ofre me anam se ei da se bre the so na yo emie wa no
0: beti
1: da se bre wa da ma emie wa no
0: beti
1: na niema bi wo no wada ma mebe fia betia wo enkasa tia me ne yonko se no yete meni me papa na be ye free eto ba ne yete wonem na ye di nkomo kura won kaso on the tete me
2: why because if we say or your standard na ente se first no so wahun
1: ente me de mani die ni buo ni nyina ma ne beto ba ne yete wona ye di nkomo a uti bo bo busa sa na za ba pro na tete sa abet mensa ente wo fra mi a no se abet na ba hanum na disenam se da se bramate ase e me so na emie wa no ye ni yonkomo ne yense na adom ye bedo me papa eti eya urade na adom me sama kan sam ye ka na abem kan sam no so radio no so ye dey ye adwuma papa yenkone yenkoti adanse yi mra wada ama meti se me number no so na yenkoti adanse ye emra ye ti adanse ne ba ye wi ama bebiela no dia ye dey
2: atum
1: ama faahu die ni enimonyama ye adwuma papa number no ye 0543 29 44 80 0543 29 44 80 Oni mo say apart from Dombua du dia na me ka ye no obi nso ba mi ho ono nso so no ono nso ka ho obi ba mi ho ono wo ba no mu ye miensa mbe pake ka wa mango na se no mu ye miensa eno mba ye na me ne ntena se no so ono nso upe no te se o ma frem wo radio so a ono de ndia na nya chairmanship no wo ye be ne de keka ka ho ni bia na ofa ye no me ka che ne se nsuru kunum die be dai ebeba na me ma na ya ade na ode me ka che ne se ade amaya ma no ofa nkoto ofin ni ofin suo no na so ofin suo na twa Ghana ho ahia meboa so ofin suo na kwa etene kwa echire meboa to ofa nkoto na me chere na ade ba ko sa ade ba ko ne de mintimi mo so ha na me so be di nkunim ono lo so no no so so frere me ɔso wɔ frɛ me phone atam wɔ mɔ kɔ ne nyɛ wɔ frɛ me phone no na me phone ne ma ɛna me sɛ ne bɛ network MTN foi ɔso papa me kɔ yɛ nyame adom nkunim die nso ayɛ dɛ
2: aba
1: wɔ me yɛ mɛnsa ne ba na me mi mebɔ obi din yɛ dɛ dɛbi mebɔ obi din awa ha sɛ me nim die me nyɛ frɛ kyiri nti me mebɔ obi mɛsɛ kyiri nti ani mo nyam nka wulade
2: amen
1: sɛ ɔma to nso na asumdua ba ne ne yɛ dɛ yɛ hwehwɛ papa number ne yɛ 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 me de ɔka kyerɛ me ane sɛ ɔno me dan na yɛ esi no ɔwa bɛboa me paa ɛno na ɛda me tirim nti me kum me ho nso so too so ti nyame bua ya wadi nkunim de ene na meku me ho de nyame na ahye ne ho ni monyam 0543 ene yesa wani tua eh ne ye aduani wi ayen ko ohuru yensa midi 0543 0543 29 29 44 80 oluma mi enko na minti adanse na ansa na mato aso
3: eja dumo ne mon pai bo
4: awo de wana I want no nantuma de kunu. I go to make kunu so say I want no. I dey no me wuti mo so me kashire nya. Udi sie ye. Ah na se mama no wabo no no.
3: Ya brewa wo hu bi denti.
4: Ah un we condition ni dawo. We le fene condition.
5: Wo no so fanya wo se wo nabim.
4: Adabi onabim.
5: Ai
4: wo so to make kunu.
5: Ai.
4: Nti ama wo de won. Afede wa be ka no kure. First so say one na video say ama wo teme. Ai. E odi for bet me say
5: odi ani. Odi ani. Obeyo ti an.
4: Oba odi enu
5: mami ate sai
3: racho boko
4: oye na ahumachi se na nwi twingam ta sai
5: eh
4: asemo
5: embe
4: odi for yitu ma no disem
5: mo
4: sebi ate na maba mami e mo akwa ba
3: yara
4: ano pe wanu disie ne se ya odi pika sa fidi
3: ano pe de ebrew de ka se nyame nhiram nyame nyam kase
5: amen
3: de nyame afa mo so aya ma me de ebro madwen ne mente ase
4: na se nyame afa odi fo abet me sa so e bibia ma
3: aye bibia ma
4: okay edine nyame na modi fo so aya ma
3: wa nyame afa so aya ma me se ba bɛɛ mapɛnyene ɔkɔ aburɛkyire nti ɔkɔɛ no ana agya na abrabɔ na ɛyɛ kakrakra ɛna ɔbɛfa wo nuanom mmienu
4: ɔbɛfa ne nuanom
3: sɛmmienu wɔba ne bɛɛma
4: kyɛ sɛ bɛɛma na ɛdi nka kɔɔyɛ ɛyɛ wɔ woba
3: meba
4: woba bɛɛma
3: bɛɛma
4: ɛna ɔno nedi ka kɔ abukyirɛfa
3: no kɔɔyɛ
4: na ɔbɛfa wo ne nuanom
3: kɔɔyɛ
4: deɛ na asie
3: into a warm kodure ye no a ni da bia e na sro kuche penye no be fa nkwa
4: akoye no mami da bi chogo bema no befa ni nianom firi akoye no
3: akoye no
4: ni nianom ko kan no ho no eh nu nae ana stoku ti peni
3: no
4: je ono befa nkwane koye no
3: wa bubu with them
4: e di wiase
3: wa yadai wa bubu with them
4: so katina mna bubu
3: a bubu with them
4: no ono fa nkwane wa bubu
3: dabi dabi dabi no mubu yi
4: te no nya sika bre bubi
3: no bre ye bitem
4: je befa mu koye na nche bia
3: a nche no bubu with them
4: e ya se mu difo Nana de nesia
5: so so nya botre ma mi tie kunya so hwe no hopo epo e mo ma mi nya botre nya botre wate
4: e
5: ma ho mpo
4: da bi se ne sunu gujem
5: e ho
4: wate ne ba tuo kwa ma no ne ya se go brente ko simpo bi didi
5: mo mo ana ne ba
4: no fa ni nianu ko duru wa
5: ya bubu na
4: bubu
5: e ho
4: e ho so
5: fo we na betmen se ba adania
4: obi obi ase
5: obi nte we se sadie we ye o
4: wate ase ye
5: sadie we ye o
4: wate ase ye duru
5: na wo bi asonye tie wo bi
4: Wanti asema ni kodemos kaya na.
5: Wasi wobi onse, obi timi nye wei. Adi so wadi
4: frisona no.
5: So
4: fuka. Adi wobi sun timi nye sansen chen wei. Disi nga meki
5: na hon.
4: Mami, ena denesi.
5: Oba fa ni yese, ni mianu mie nuko ya na wabubu ye guwa. Denesi.
3: Tuwa mianu mie no so omu hwende ya beye.
5: Aha.
3: Tuwa omu, ye niye gume biya no omu ho.
5: Aha.
3: Tuwa omu ane jame tiye ya na msini ya misu mena.
5: Wate menka wa hii ura. E isra uredwe.
3: Aha.
5: Uredwe yiso.
3: Aha.
5: Wanante
3: nante abre makwa asofo enkokko enhini machine bebre asofo
5: ewa oba bema
3: no
5: wunti
3: oba bema no wunti
4: ene mami wachi ba wachi na konkokko nyina
3: wo nyira
5: na awon ukodwa na akwampa abo enkokko no ukodwa na mpa abo
3: ai bonko asa
4: e baba ha ko nkokko
3: nkokko
4: ene sela anyeyi
3: anyeyi
4: ene be piem kodwa bidade
3: ne si ene mete odi fonka wo Red song.
5: Anatu ye.
3: Ishra. Anatu na mte nika wa ishra. Timete ya ma. Kwa de.
5: Apeja, apeja. Ampa.
3: Yamesu mene.
5: Ma bode nyabotere wate. Ma wumpo.
4: Asen ho.
5: Ma nyabotere.
4: Debi so fisa asem no kanon. Onso wa yobaten.
5: Mo.
4: Nisunu gujem.
5: No kore.
4: Onso wa baten bie ni kuni mahu.
5: No kore.
4: Ena sebi asemisi tu ba. Ema sebu yemsi so.
5: No kore.
4: Iti ma mene nyonwa. Sebi osu su nyonwa. Ema mwode tobo. Kwa kuma tounde kwa sem boko wai. Tobo. Ine se ina abe piye mkwa di apeja. Ifwa bet mesa asuye yena.
3: Asuye
4: yena. Mwode ba
3: Me bada ne nibi.
4: O lo bada ne nibi.
3: Me
5: towa yi nibi.
3: Me towa yi.
4: O be to ada me bo yi nibi.
3: Me tobi.
4: Ana di odi for chono kwen sa be be.
3: Se me. Se me fan kwa here from.
4: Aha.
3: Ana me de kwa here from.
4: E tu di kwa se for.
3: Brada.
4: Ne Daniel brada.
3: Me cha wana sa. Afa di me nnu akuma.
4: Ah.
3: No ana gbre wa tiam se ya boy boy boy boy mo so mo.
4: Aha, ma me to, ma me to, to, to. Aso ho pelu. O be to ada ne bonu brada.
3: Brada.
4: Ana di for catch se for kwa se for.
3: De kwa she for.
4: Ana wo di kwa se for na nansa.
3: Nansa.
4: Aha.
3: Ana me nnu ya me ne nati fio.
4: Okay.
3: Ana wa tiam.
4: Olu a wo nua wo ma me ya ogina we.
3: Wa tiam.
4: O tiam se de ada ne yemi ne yana.
3: Se bi bi ya ne bi bi ya boy wo bi mro bi mro bi mro.
4: Aha.
3: Wa ni pass tenchei. Ya kwa ya dai wasi do hu ansa ba ma bi sha tai fufu de ba bu abona pam pam se pa
4: hey
3: wa de ba na waso pa na ho
4: hey
3: te na ho che che na
4: wo ni aba ni se wo da ho
3: wo
4: sa bre te bi sha tai fita e de bible ba abona pam pam se pa
3: to wa de pa na ni so de wo hu ba bia biem
4: e to ni ani hu na de
3: no wa temu
4: eh de mi bamba ma mi musa ma mi Asima mami kaya nukwe.
6: Nye. Epa chwe nukwe trodo.
4: Esiye na ufiyo.
6: Epa chwe. Na yu momu waba asori fiyo habeji wa yoni diye. Na mini mi.
4: Na de senyo no mami ne bae.
6: Epa chwe.
4: O mami mkwa ne bae.
6: Epa chwe.
5: Waba asori de mwa diye. Na wini mse wabe badane.
6: Epa chwe.
5: Wini mbebi okoto hoyo.
6: Epa chwe.
5: Basa misiye diye na uhobi.
6: Epa chwe.
4: Na yese ukwa diye. Wini mse wama miye kuye bibi ya badane.
6: Mimi kwa so kuye bibi.
4: Beta se misiye na uho.
6: Epa chwe.
4: Mimi sa mami.
5: Mami epa chwe. Mami wabeji wa yenu. Wan kanchiro ban.
3: Epa chwe man kanchire no.
5: Woba woba wa beto wa yire so wa ankara no.
3: Ka fi sama nante anante anante ni nyina wo
4: mu ti ha ne ya
3: ma
4: ma
3: ma ne
4: ko. Weji na Bible ye kan yi so.
5: Mo
4: Bible si na Nicodemus
5: sole.
4: Wo konya no dali ko Yesu
5: ni.
4: Wa mo bi ehu o.
5: Bobo wadi.
4: O se ma mi ba mo bi ehu.
5: Wa ma ne ba ne kure hu.
4: Ne ba ne kure ehu o.
3: Ma ma ma ne.
4: We wote ho. Etu mi kan fa nya fa ti mfa ko dia pega ka.
5: Wo dia dia wo sha ne sai. Adane na na hu bebo bi.
4: O de odi wa.
5: Dia wo nyim dia wa koso ne ubi. Wo problem ekoso die wonim wo bibiala wo bi ntansa mfanhia ne busuefo ye ekono ma no ma kro ma je nyi prebo
4: wo yi prebo
5: ade ne kro bi wo kro bi wo kro bi to aso anopai albert mensa kwadia peja me tenase duonim wo ma wo bre wo bibia wo pese o ma anati abrochire ne ma nkoso wo pese o ho beto
4: no ba ade ne bi
5: enwan sa albert mensa pese mbo ade ne ni
4: fiawa mami ena de nesie
7: ena wo ya den ena wo nuanu ka na nu masem
8: wo kra nu masem sa wo no ame ma no aya de wa bubu ano ono na aya nsa so ku no de bubu no baye no wa bubu na guho afi wo mo mie no nso ho a wo madwuma ko ye no ono na eye wo mo
7: ah eye wo nuanu
8: me nuanu so ono na eye
7: meba mame bra mame bra atras aha akwakonya mame jo ma make adu enu fa ho biaka
9: me patcho me dasi me patcho ni nyina enu
7: mare me so o de di kai chingam ne mame at chingam bi de onu di kai fro aha o de yi aho ma ti se na o wi chingam chana afrika sa de o yi akasa aha akasa
9: me patcho de me mame kan enu kure trodo me bra panyi ne di nka tu kwai na so o kwai no ma ni fie kama
7: na o fi ba
9: me patcho me
7: so kale na nyen ku pasra ni mame
9: ye o ha no be fa me nuam mienu omudi na chi koy oba ba ku be ma ba ku ku koy ti owa ni eti se me bra panyi no abubu e wode
7: wo bra panyi na wo be fa wo nua na ma me kana se wo bubu wo abuti o
9: me ba chan
7: wo nya stroke
9: me ba chan ti ba sana se ejaya dwindwin ni awre ho nya ti

0: Baik ma ho. Adansia wudi nya atrosem.
1: Ah, baik ze na me woni me. Mhm. Ni wo baby kra, ni ze na kase bi bi ye ki ma wiki an na me ba fasia. Ze me wo fasia se si.
0: Yo, enti wo so ye mo kwa me amponsa. Ah, wo fasia.
1: Yeah, be wo me. MC Pro na so.
0: MTM Pro ase.
1: Yeah.
0: Ah, hona wo so ti wo.
1: Ah,
0: wala
1: mo.
0: Ti nya okay. Imso na menam odifo so age unye beba na for pocket ada down for pocket yin e nena uso ato akuma uso na ebutu na mu abaho
1: ajasa
0: okay
2: ya dasi
0: ya dasi
2: why de shira wo de uso aka to so why
1: okay
2: na de shira wo ya dasi me hwe wele uba yi wo de chire me why
1: okay
0: ya na yin beba so so odifo
2: so so for
0: sempet ya
2: we ase ya se dia wo fru dia papa no
0: ye piano
2: no pele si ye piano
0: yeah
2: papa ya ofre ye minim ne da
0: mhm
2: ene ne nkasa da o se dia pocket akan nti ibisa na so pesa me mfa nko e wo se me ni problem
0: obundi
2: se wo nim se dia wo kan ne dia na danfo ne kan ye no
0: eye ne mo na no kre
2: na eye Kristo dia ni monyam eni pe nyina hunu sampa ye nyankopon no
0: kofi ejey jumo US
1: ah,
0: like if you didn't about US, if I have Bruno Ben and I Kruben, I was super.
1: If you have US, New Jersey, there are Kruben at all Newark.
0: Newark. Yo, be ready next year until the pay of a friend and check us if it is.
1: For over 5 years, me, my year in and out of hospital, my co-hospital, my year in and out of hospital for 5 years. Me ko hospital biye no wa men ko biye bi femu abeje de zawo ne zen fidiye se de wa ha e fihwe bi biya nso ye wu ya biye biye ha me e mo funi ngu e so me na kasa me yare a wo ko se me yare bo mu ngu yare ko a fo fi nu mi mi ne no me fi fi no mo ti hu ma nso na fi de ye wet ka e de ru be gi je ma ba mu kra bo mi hu me me ne tidak perlu orang nama konca itu yang sewa tiwa tiwa bingka nah oke tiwa nuang kasa koko koko ya nabi
3: MC Raya fan
1: okwa tomasa mtu nini mami aku for me ma gana for many years ni nansho makonca ne baye nobeka masa nanya mienu makwanchila ode mano osoko emne ni gira ha ay kai te jamia ni mudanze akwa jere cha asye ye ye ni credit na mkong rejoz emne ni no kate yi se ya diri tu fahin se fahin minim bebi yako
0: mirwa
1: kati minim ni se emne min tese diri ni tiri yi peku wa toki pa
0: kufi eje jumo mirwa hello kufi hello mirwa hello.
1: Aso ko me wo so pa bi bi o.
0: Di sele na ndi pedwana esi ya wo fa. Bi e kase no bi sukura etie o.
1: Ni ti wo yi, e ti ni free ni trim. Na bi ni na, ti to bi e abaga e nante, ya bi e nante.
0: Di na mi pedwedim.
1: Ni pedwedim. E ne mi ni pedwana ni no bi e nya mi ya. Ba e ni sai, e ti ni trim. Na ko abda ni nante, ti bi e ti mi left. Na kwase right eti mi kwase ne man eti kwase ne nti mi mu oso wo to de mi ti eti mi twa ta bi te te bi a ne wo de ha kwase a ha na ye o ya a de tia na ko be fofo enti en travel bi ana bi ndi la de ko e ko so oso wo na mi di pe dua na kasa no o mu si se mi e mu ye me ya mi ngu bi o bi a se da en na me fe na bi ti mi na 2 hours da
0: Gobi mira wa nko sa me ni nsa o o fi be sen
1: aba ko en atol de na no e che bi bo sungu ye bu aye bo fe go do sunai
0: in fi adu anai edum
1: da bi ne
0: ye ya me ni nsa o e de na be ka won sa anti prekope ya de no if me e yira aye
1: oso fo me de bi wa bridge de o de ma ha be mo de be minim limited is our normality, and also

0: ayɛ deɛ me nua ketua no ɛnkɔkɔgye na so na ɔma sɛ no ayɛ forɔ na me nua ketua no ka sɛ sɛ mɛntimi yɛ saa nnipa no ɔwɔ hɔ me nua panie ɔkɔ fie na hwan hɔ na mode bise kɔɔyɛ ansa na mobaba yɛ ayiforɔ no ma no awo na
1: tikyɛ sɛ ɔma gye ayeforɔ wɔ wo ba no a woatwiɛ nantwie wɔ ne ho no ɔma ma
0: wamaneɛ ɔmade hyɛde yɛfo meka kyerɛ wɔm sɛ wonnim nasɛ mohyɛ akwadaa ne yɛforɔ a papa mba abadi nansa na ɔmayɛ dɛ ɔmabɛ sɛ yɛforɔ no ne mɛsɛ mɛfiri bɛkuruma baayɛ ɛne saasam babɔ mamaneɛ ɛne meka sɛ no memane ayeforɔ no deɛ mopɛ mo gya koraa no moma me kɔlaa mmra nye saa ayeforɔ da no mebɛsi hɔ no mu a deɛ bɛsi bɛyɛ motan ɛhɔ na ɔmade maame no ne ne mma ɛdi me kɔ ɔdwuma sɛ police station ɛne ɔmafrɛ me ɔmabisa me meka me no mu asa mewie ɔmaka kyerɛ kɔlaa no sɛ kɔlaa no ka sɛ anyɛ nna a ɔnka kyerɛ posofoɔ sɛ nyɛ ne a ɔnim sɛ ne papa ne mɛ ɛne kɔlaa no ka sa ɛne mɛsɛ fatima nyɛ ne a wonim sɛ wo papa ne mɛ mɛsɛ policefoɔ asɛm a wɔ hɔ no sɛ medeɛ mene samka bie o meekɔ ɛne polisini no busɛ no sɛ ara nti ne ne papa neɛ wogye yɛforo a wonkɔ ne papa hɔ nkɔserɛ hɔ na wokɔ ne wafa fie na ase ne no nam hɔ kɔgye yɛforo
1: mepɛ sɛ mu sɛ sɛsɛi no akɔsi sɛi
0: akɔkɔsi sɛ wɔmade akɔlaa no
1: magye ayeforɔ no
0: wɔmagye ayeforɔ no kɔ nɔbuom
1: o
0: ma akɔlaa no wɔbɛyɛ miansa naasɛ nnan wɔma ne mɛ fie
1: bɛma
0: no soso ne mɛ fie nti mepɛ sɛ yɛfrɛ bɛma no baabi deɛ obi a wɔde akɔlaa no ma no no ɔmbra mba yi a no
1: na agya wɔkyerɛ wo ama no ne na wo miɛnsa mu a
0: na mɛyɛ dɛ sɛ manim sɛ ɔwɔ ne nanafie medeɛ manim sɛ ayi ɔwɔ kuno fie a ka menim sɛ bɛma no woagye me wontimi mbaama wone sɛ ne papa nie ɛsɛ wɔnyɛ saasedeɛ na ɔyɛ de ɔɔfa nti medeɛ medaa sɛ
1: bɛkyerɛhwɛ kyerɛ ma mehwɛ hoaneɛfrɛ no na ɛti deɛ na wopɛ sɛ yɛɛboa mpakyɛpɛ
0: sɛ mpakyɛ mepɛ sɛ mofrɛ mase no ɔmbra deɛ ɔmasɛ ayiforɔ no ma no so na ɔmbra mbakyerɛ baabi deɛ ɔwɔnyɛ akɔlaa no wareɛ no na akɔlaa no ɔma sɛ akɔlaa no nyɛ me baa
1: na ɔba ne maame no wɔɛ
0: ɔmaame wɔ ne nua panie hɔ nom wɔ agogo ɔno nso saa da no ɔno nso ne yiforɔ no bi
1: ɔno nso ankɔ ayiforɔ no ase
0: dabi ɔno te sɛ yɛyɛ ayiforɔ no ne maame no baa me nkyɛn abusa me sɛ menim ho bia mɛ sɛ daabi
1: well kakra menim ne sɛ agya biaa ɛbɔ mmɔden a agye ne ba ti adeɛ nyɛ saa ɛsɛ sɛ ti adeɛ fa agya nsɛm ɛti sɛ ankɔba saa so a mmisa ansanka menkɔ ahoma ne so mmra woda bisa
2: agya ayeforɔ no sɛ na wo sɛ wonnim ho
0: birbi
2: ɔmamfa ayeforɔ no ama wofie na ɔma ma hɔ sɛ ɔmbɛyɛ ɔba no hoadeɛ
0: nawoka
2: sɛ mmamomfa nsi
0: hɔ
2: wo kasa woka ɛ wo se ɔba sɛ ɔbɛyɛ ɔba no ho adeɛ na wo sɛ ayeforɔ deɛ mmamomfa nsi hɔ
0: daabi mekyerɛ sɛ mɛfiri mɛkuro mbaayɛ no me nua kitua ɛna mamade akɔsi de so sɛ ka ɔmmra mɛtena ase na ɔma yɛ
1: ayɛnipa
2: no
1: ɔkasa
2: no nadaabidaabidaabi
0: deɛ mɛteyɛ ne sɛ ɔmbaba bayɛ ayeforɔ ɛnemakasɛ daabi ayeforɔ no deɛ
1: keekɔ no bɛkɔ anaane
0: yɛ ayeforɔ na ɛnyɛ wɔ maba
3: stilnti
0: mode mo pɛ na
1: mhawayɛ hwan
0: hawayɛ meyere ne ne mene ba ne nua panii ne no
1: ok meba mma hawa na woto sɛ
4: ame adom
1: yo baba isaka mohammed wɔse ne ba bi watwe akwadaa no ho nantwie wabrɛ akwadaa no ho mode akwadaa no ama awadeɛ wabrɛ a woanye ti adeɛ no bi nti sɛsei no wɔwewɛ ne ba no ɛkunu no na baabi kɔ ɔkɔyɛ ɛho adeɛ no ɔmɛtuatua no mu
4: yɛka kyerɛ ne sɛ naase yi hɔ naase mowɔ mo wɔ hɔ fofoɔ de ahɔa nti wɔmfa nkɔ a Me de number, me ma me number ma.
1: Na bacho na se de wan.
4: Me ma me ti ase. Me papa na free. O mo ti ase. Ti baby aye sia aye fro no so ya ntia na mi fie ya sia na na ase ni fie. Ya de aye fro mo de be se ba aye de ko aye waso wonye. Ya sa de niamo mo de ba aye ko ni fie waso wonyina ho ma ya nye. Enti ama kwala ne na no omo bra boni.
1: Mama mimi
0: I'm not going to be able to get my number.
1: Mpache wa kwa dano ni mame wae?
4: Akwala ni mame mi huno, tika chan sa onko asha ni yere wae.
0: Akwala
4: ni mena me tete no.
0: Ono ye me yere.
4: Enki wako, me frame di me mame nambe ma, mu frame wane ni kata wae.
0: Ano me hiya, na me hiya.
4: Aha, bebi ya wajina sha akwala na wa tete na ni bana wale na woni mena ase no. Wanko fiyo, na asi mufiye wa wanko, wanko kupodi ya wae.
1: Aja uti di oka no.
4: Aha. Fofo ma me wo, mi ni ame ma wo, me me yo oba. Ene enkrambo fonti enye oba ho adia mfa ma oba. Ene anya obi ho adia mfa ma be ma bia. Dantwe ne ba bia otwa no, wonko no nkwa gini na ntwe ne ne ba. Mi de mi ni akwara no su tume tete na metete no, me mfa ne ma wa de. Ya de ne ma no ohwe no, ntwa ne na asam wo, ne na asen nkoka. Ti me de omo number ma wo.
1: No, ma wa wo na akoda no hwe no sabre na papa e wo wai
4: ma me ma wa kwa mi na me chwa no ati ase wo wo ho wa ma da kumpo da me pa kwala na chira kwa ma kwala ni nya be 20 years ya e ba bo na ai bo na ye
0: wa uti me chwe ro
4: hello busa no sasa kwala no wa ma no wan si da na wa ne ba no kura
0: madam
4: me di akwara no koko fo dia wutie
0: di no mudi no ko ya ko te anka ma no ko yi ba
4: akwara no wo mu ye akwara no me ni jina lor kwan kwa no won nim ne ba no me kura na mbusa ne se e isa kan ti ba no hunim no ansa no wo che akwara no busa no ne wi aso bi ya papa dia wudi ko wie no
0: ba be no wo ye ye
4: Buko
0: yin ma kola ye side bo bo yin ba e.
4: Wa ba ti mi ti mu den no ade awe ne ba no.
0: Agogo agogo agogo.
4: Ne ba no yin ya no. Ne ba no wan si di madibida. Busa no. Ni ti mu den no ade awe ne ba no. Nti won ko wo me ni ni ni se ka. Wo ko ko ti ana se mo o. Wa nya me na me wu akala no. Wo wo no ade to me so na me tete no ni wan yin. Nti won ko ho.
1: Enti mpacho, my last question is eh. Moya ye fro ni nyina na papa e wo ba ase e.
4: Wo be ye dan. Wo shaba no ye di akwara no bo enti akwara ne ma ne wa wo first one. Wo konyi sa ya. Me se me di akwara ne number be mama ka ta akwara no wa se. Me fa ne number ma mu ti du ba mo bi atase ama mu se se a ne ba no. Me ne ba ne number ma mo wa.
1: Yo matina eje ana na won ko wo ba no abusua ne nananom ho se de oka kufo dia ho no na mfa nko to o manim
0: se
1: se aye fro no akoda no aye no wo ma mo
0: wo ma ma me kai me se me hu ni bete bia me kokko ye ni
1: ma ha nya aye fro na se me se wo won se wonom na mo kufo dia no ana na mfa asem ne nko to o manim
0: asem no akola no wo ma de ne ko ye no se me se me si wo ma kunja wo kufo dia ko ye fie ena ifu ene se metue na ntue ma no
1: eh enu atwem ba me kire se dsc
0: akoko kire se akwalane je wo mai akwalane me dine mai no wo mai o si se wo nana na ho no mu na o madine ma ware ye no
1: dia me kan wo nyante masi o me se adan na wo nko nko bo mama ne se me ba na mo dine wa awade no a me ma nye besi no bie no me nte me ho ase ada na nko ho
0: me frere no pani bi nim wo se honko ne ba o ba ne se honko eni me se akofre ne openi ba ko ma le nim wo se honko o ba bi de me pe me mfa nko
1: de twato ana o ba ne kasa ye da ben
0: me ba fatima no
1: ono
0: ne me hu no wai ne me no kasa me hu no ne me no kasa
1: enti ene ne ah ke wo se fatima ne number well minim se de me ke woni me ya adwa me de na me susu se enka onko abusua ne ho se me ba no a ma anye ne ho bese no me awade ne me nte me ho ase mu nkyere mu nkyere me
2: o san bisa no question bia wo yi ano a eye me de eternity a ono a o bisa se da one ne ba ne kasa he da be ne ba ne kura ho nte ne ko ne ne kasa nti na ho ho asem ne ye ka
0: o ba me ba no se adia o mba me nche me de so mete okunu ho na wo me so me nim okunu nti okola ne ba ha ne mo first no ye ko a ho no mo se me ka jira se ye ko police se wo se onim se me papa na wo me
1: wo yire panyini wo yire Fatima mama owe
0: Fatima mama na ni na panyini na ka wo ma nyina wo gugu ho
1: o wa gugu
0: ai wo se wo nim ba video wo
1: na wo de twa to ho Fatima mama me da ben
0: ache
1: onim se yesu wato nsa no mu kremoni
0: me ni
1: onim wo de na kwa dro so pen
0: dabi
1: oh yes yo
0: me de die dro ne me de ko
1: dabi mi mi se mbisa mi bisa
0: dabi
1: okay wo yire pen nyine no so wen
0: ono de wo ka ba bi
1: wa wu wo ware ma do do sen
0: mi do
1: ono oye pen nyine no ono okay wo ba no kwa na wo kwa be na na wo fa so awe no ma mi e friend ha wase wona na ehwa koda no enti kwa be na na wo fa so awe wo ba no
0: oh hwe no ba ko da baku baku kura wa me ne me kola ni me ne ni ma mi ne yi te shi e te kura ho no ma hwe ne nti ne me kati me hwe ne bete mfie dinum no na me ye de sata me ne me ye de peni ne wo e na wo de ne twem wo ma fie ni ho no ne na na no agi akola no
1: okay me ba se se de e be ye ni ye nya nya Fatima number no say nya wo ba no na ye ka ne ho asem se se and the first thing is reconciliation as I say wo no wo ba ne ntem ye kama na afi ye timi atrasem no de kwa abusua ne ho wo no ba ne ntem ye kama no nya kokodro di okunu na ba chea se o mi papa ni nti
2: o he mai le se answer na we nyina ma ba ba so no wo ba no ne ntem ye kama ache nti be ne na ba ye no ho ade ama enti obi na hwe no ene nya obi bi nsu no obi because wa wonu masem se wo ba no kwa wote ne kanche
0: obi che name I big mama meti wasi u na se one ne ba ne ntamu nye fan no ntre se enya ne papa no nemum ma me na nko begina hof na waka se kunu we
1: na me ne wo ya no
0: ba we se se ma me no akwa condemn
1: enso e junkie
2: Yeah, say Fatima ya wo friend
1: ma. Hawa.
2: Hawa yi. Wona ye nyame so adwuma waje akla na
0: wara. Wan gena hwe no, ogena ko sei no, wan gena hwe no. Ogena ko kura bi ese ko ti anka. Wan fa ne ye hwe wo ho no mu. Time o maka to.
1: Sabre ne nyina na wo.
0: Sa time ne nyina ne me nim. Sa me ka se ye free welfare na ba no.
1: Ko nya ndi.
0: Ye welfare no ye free ho no ba no mu to fa ko na ma me no. Ene wo ba ya wo de ko ko la ni nti me aja ko se kura se ho nti me ni ba bi de wo ma wo ho no wo ko yi da wo yi ni na wo oba ni na na no ho no ma pia ne tu ko ba se bra wo papa ho ene wo ba ya
1: ami so nyi de na
0: mi bi se na e ko kan se wo yi ene me ka kire ni na na ni se wo no ho ene yi
1: enti aje de me pese me ka kire wo ne se ye ntwe ni nya Fatima number wo ne ye oba no yɛne ne nkasa fanya den a oba ya wo ne ne wo Fatima no wo abusua wo ho ɛse yɛne ɔmo kasa ne ebisa ɔmo de yɛ ya wade ne ba so a wa ma bi na afɛ ma hunu de ɛse sɛ me yɛ
0: okay no problem
1: mpacho wate ma sɛ sɛ ma nto me bo anyɛ sa hwɛ mu no nyina Fatima na akra wo no kɔ na wade ne yɛnya ne nkasa yɛ nti yɛ ntwɛ ne yɛnya no yɛnya no wi a afɛ na ɔmo ɔma ka ne nyina yɛ de ɔma to aso why
0: okay my dear.
1: All right. Abusua ma menyi wadwen kire enkomo 1 and 2. Na kumase nka ho mesra ni die. Kumase nka ho wa wo kumase achi bia wutimi frɛ. Enkan takra de ye wiya ye bebe kumase abegi kumase adwen kire 0322 0 8358183 0322 0 8358183 WhatsApp or voice notes no so betimi de wodie aba na yakenkama yenko ahoma no so na mehwe hello
4: what are you
1: Me na fu di ba bi afafi.
5: Ochade a ochade me nkwan do credit sa me sanka. Me chem nyina wo dem wo.
1: Onsanka. Ya chere.
5: Ya ude ukase yi. Ongom na me kan ya wo ti ase ni pobe di ni pobe ni beta dance en so sala me sanka.
1: Na me se onsanka fi se ya chere. Aje se da fufuro.
5: Oh mami.
1: Amen.
6: Make a
1: okay.
6: But you may apostle prophetess.
1: Apostle prophetess and a prophet.
6: Apostle prophetess Susie.
1: Okay, but you ain't
6: you. Oh, there be an amo program and you make a missing a mission.
1: Amen.
6: I mean, you can see. If I tell you, I'm more than to say, you may. Most of the times I did mean a million and I'm a TV one of them when I'm a real crowd. I'm young, you can see, baby. Na ya fie ma me ma me fi so nti ya na ma me ya te ono so nka na adwumadie nra me hwe mo ba bi kakra na lady bi betna ho no mo a mi se na oye ewe in fact nsem na na ekoso no mama se in fact se wu ra ya adwuma we mu na ye betna tv so na ye hwe mo a enia ma ye ekoso na ano odene enti lady no ye ya opa na obie ni ho asabe ka fra se obesi ni ntumago e di aiden e di eto abontene na lady na sem no e da mo betena so na se bebre ohima na me maame so de ohima abene wa nti me maame no nti mo hwe maame no e case ni maame e ho hia me because diana papa ni gina phone so na okeka no in fact I no odene na bibi enko kampata ohima abene wa enye chichirede.
1: Ni mse ebre ni drua ye betu ye wupa na ya hwe womu mienu ni nina baby a 40 ni free no ye beshe ye nko ye ni mama ye dasi ebebwe. Hello chama bo voice no zini nko.
7: Hello
1: bo ni nko.
7: Good afternoon.
8: Kwa imaibi, good evening, pacha hapo mwenye, sebi bia hapo kwa odie, semo mwenye die. Ya tengami asio. Na minishiramu ni mwajuma paa mwenye. Ya tia nise bema nwadika ye mistake, bigini no, kano kure. Pa ye mistake pa bigini no, because niye mebisu kuse ya. Wasa at least, waku mwenye family ni kure uchaso ntem. Uchaso ntem na hapo baya bitana. Wati asie, cause we mwenye na wana hapene saaka we mwenye na wabo. Go with Casson Terminal Pen Baby Transact Aka Wimina. About one in Quafum as a minko. One in his house, and mammy says, dear, that I was old Power Baby, no you any. If it's me about saying no banner of Indinabia, I brought a son of a man what was even sad. And this heavy, Berman and I, yes, I'm mistaken. I'm a woman in Abba, Madame Sinaman, come on, any more to my palmoy. That was a fire, yeah, mammy, if you mammy.
5: And the idea is to be a problem. Now, let me ask them, if I was a
1: Okay, ma membra ba to ahoma no so me sre o fraya mentie u TV no ma waso e men ha se de be ya ye kasa wo beti enka eni die mu pa. Hello.
9: Yeah.
1: Me da fu di ba fravi.
9: Ba cho me kasa se ta kwa de sekendi.
1: Ba cho ye ntie o.
9: Ba cho da un problem na ma me no papa no le kan ho. But that's all the same problem now.
1: Problem there in Pacho.
9: Yeah, Papa no can.
1: Papa more in.
9: Anna. My lover. I say Muslim now all welcome.
1: Oh, okay.
9: But that's all the same problem now. Now, because I'm a man, I need to be able to face one. They say I'm in a way, you know. No, why did say me share me ba? No, then I only two. I am the first one. Me wo. I said I'm even different. Different one this year. But I'm not sure about one. The baby via be say no. Tell me, tell me no. She's my woman. I but still I am not say me share me ba.
1: Pacho, hey, na afre production number no. See, see, ah, ma wa be na ye jemu adwenche. Aye.
9: Ano dia dia o ya bene guys ajin chance papa no count na dem problem na ba.
1: Okay, internet za papa no na ni mistake mama ama na basa.
9: Papa no count.
1: Dey ntin no ka ho.
9: Dey adu ka o count se won. Akwara no ya wo ba na wo hwe no. No okwa ko wae. Do na dey say ade a mi first me kwa akwara no a anka okwa omukwa ko ye no ade. Nanka ye be catch him.
1: Okay, yo. Mate, mame fa be mi enze bin kan wena. Yeah, yeah, na ye no. Hello.
10: Nnya ba me mo ayo yi.
1: Oso me da fudi ba bi afrefi.
10: Uli akoko aswari nem kata fre kuma tin cha so.
1: Yo, pacho yin ti o.
10: Eh, mame cha pa ne mo ba so na kata yan ko pon cha o. Mo bo ma pa na. Me cha ke je ti afu me si sento mo bi atuma. Okay, get go with him and then pa amenchia you la prince of Foliata or Quen DC second back secretary. Oh, I sent to him amenchia pa. Na where and some of Mabu Bosu ya. If you are saying the little bit may have it may have been free. And now, Untiminga would be my wale, Abraham Papa and Anna Mamma in the movie. And put some Amena Papa Grand Prince. Now I'll be here to grab a call, Luther Litano, at the Elena. Je ba ta di problem na baba nti mi yeso se e do tra ba se on be di a papa no ana ma mo no mu bi e bia no mu mu ne bia sam ba e di na no ba so mu twom furu je e bia o mu ne mu we so mu ne mu bi so a o mu ma yi hu na bi bia so e kama na me ti ama ko di toba ni ma wo e keje ti a o ta o mu so bia to mu ti o pa a me ti anda se baba.
1: Okay, yes, yeah, that say hello. For voice note, na kan nyan kwe.
11: Ohima bi, pacho mi chiao. Wode wapan funi na mo bwe juma pa. Me ya, edun bibi swa mo ye binu mu favor too much. Embani bina ya mo ye binu favor. Embani no ma bano mu nisuba. Obani be ma bewo. Obanyam no de akoma be ma foforo no abọ ho ka ohun se edru bebi e wo se yesuma no no aba be ka se enye be ma na ba abai oba na ende de no moni twinimu ankasa twinimu de ne no so wan pene so a de omba ye bia omuntu aka na maame ne so sa omun ka no kwa ne nkyre ema no emmanu enanom no kato mo so nti omu fi said omo ye ni nyina eye meda ase eni mu njuma pa mo ye
12: papa ya sam de anyway mi ma mo nyina good afternoon nyakopon shiramo ni mu njuma pa mo ye papa ya sam no ye nyanti akoda no nti ye ntumi ye ntumi ka no bebre nanso no wo bi wo fi ha. Ni papa, di ni mami tina ya. Wadi ni womba, wajama meno, ama wakwa kofo ba fufro. ni ma kura onhwɛ onhwɛ ni ma no penyi ɔwɔ mu no a me so ni mu no no was 7 years atwalo benya 7 years no kura po ɛwɔ me fie besin ne ɔkɔ 18 years ni papa fa phone po ɛmfrɛ no da ni so akɔda no wɔ mu sesia aka akra na wo US school SS aka akra na wo US SS enne sakoda ni so oware na ni maame de no maware na oje me sesa oje na ye mfra wo papa no a baka se ni maame no ye ye no enya na
13: hello oh me good afternoon me jizira nyame na aduma awona wo mpenfo a wote na aduma tv wo ye program nya wo huye nkase fita kwa di ofoma mefua na mohwe papa yo se na ba wankasa no ho na wagya no akwakwo no oyɛ meyɛ in fact papa no mehwa da ma bible ka no oyɛ jebia na asaze de so nya bofa ba bewia so odohwe but mpem bebre na no papa fun wona mban bewia so na wagya won asaram wagya won ato won maame do sa maame na anyɛ dwuma wanfa hwe mo fun no da mo fun no wose I'm a victim of this issue.
14: Good afternoon. We be able to program in the follow program. My ministry maker. Who put in? I mean, me. So now we do a seminar. We have a series. Now we do a seminar. I'm not much feeling. I'm out. I'm not. Yo ba di bobra.
15: Oh my good afternoon. E pa cho mani aji na mi onka mo. Demo concerning issue na mo kan wasem na mesere. Se papa no ida se wa nyi ni anase oye ni. It should be alerted. E wasem bushi ani man aso ti se o baba wa no okoware. Na anase sem kan bi wo ha. Mo friend na ngomo ne nka ansa na mo di akwa na maware na emu se mo be di akwa na maware na eje ni mo bibia di so ayen kon so se de kura mpa na mo so na mabo fra ne bae omo ma papa na nya we na de wo so mo kan no mo nka ne nshira wo papa ni won onfa ma ne ba
12: ohi ma mi chia mo mi mama ha ewi ayi mi din ti Janet me kasafi is legon Michia mina, Michia Sofo, Michia Big Mama, onye je honi die, ye ni je won hon pa, di uba, aya akachro hima, bi se oma okan, na di je hon man. Ay, o hima, kakra me pese me kani se, fe, papa ya se mi, o se, omo de ne ko, social welfare, eni ye je abofrane ma wom, abofrane ni ye no, social welfare force I can say omo fa abofra ne ma no na omo fa abofra na ma no na nyi sen kokko baaye nyi sen baaye na chi ne nyi sen ye dika ne se de baaye akola ne ba ne ho san ko ye de yemi na omo san so de na ma aware no papa ne kire se ye dika bebo ni nia ketwa amane wo bra no wo no oni ho ana nini ani chese unti me nyi aware no nti na ka misusu senka papa no baaye no nesese nka omo sign de beto nanim le hono na se wampene dia ani ebetimi ejina so na yebu papa na ten enso nini na mu no hema mesese mbe hwehwe mu yie na maka ni yie e dia ma papa no se yampa se papa no afre wo mo mpanimfo animu ama mpanimfo agena ntwie afre ne nsam e de ama papa no dia ene na papa no nso ose fata se oje ne ba
16: hello aha me so me din di Esther me frefi afienya me pamucho papa no ye house ni no ni twi na enye papa basa meti na asem na ase a o si o tuetu asika bi ene dani nantwie baako ene kire se wa ware maame no nanso ene nemu na aware ni beguye ne ba no nso ye se osha nti yaji akwala ne ma oba no e ma afedie de obetie ni se ye de akwala no akọ bebi fufura o ti anka na ade akwala no we hunu oni bebi owo em se ni twi ni mba papa nti obi anti na si ye
1: aye mini bonya no de nato so o de nato so be too mommy. Hello.
17: In Shiraya fan.
1: Hello. Atima.
18: Yeah.
1: To say.
18: Yeah, my dad.
1: Yo. Fatima, what are my papa na why?
18: Isaka.
1: Isaka dear in pacho. Kadino.
18: Ni ni dia so so.
1: Oh, wow, papa din na unim ni aka ho. Okay. Wasi ayo unwadi e ya mana mani e se se no onjisho ukunu visa umami muge no nchi umami abusi ya jine nchi enti unwadi yano wasi mu amesi na nimni diye wadi yano nisani wampreso wasi ne se.
18: Wano wasime mabusu ya fwaji ni nanchi.
1: Pacho wae.
18: Eze mimi kunu nanchi ana onono.
1: Omuji onu nanchi ansana. Omokasa omudi ya kwa dani bemane nukurano umami mwamfa wa mrenu.
18: Mepacho omisi demini mwasa mabusu ya fwa. Ubiya ama wanya. Ya kana sa ubiya kwa jina nanchi bia fri. Omokasa tu umicho wa mechi ya.
1: Eti na one wine na ti sabre no na papa owo he na na maami so wen
18: na maami me maami ka sa no wa wale aso wa gugu
1: na no wan tra o papa enche
18: de asa ne se me be de minim se mi sa no na me wo me papa no ho but me maami ene na anche na wan wale no. Enti no ma se me be bai. Ma me no wale kwetena agugu. Enti omuja me me ma no na. Na me papa no so wale odikan no wo yele peni dada. Na yele peni nko wawu. No wo de abena wawu. Enti na ma me papa twa abe. Te ne tambi am papa no afa ma nko school. Te ne tambi an yele peni ne kwa fu ma. No wo de me kwa no wo de me kwa abena so. Ni ana me nana mo so echi eda ye chi na eko. Enti me nana so ehu de wi ana maye na afɛ. Maye basa no. Ene ma na ye de. Eye eje me. Ni eko afɔ mpɛ na ma me nana ne je me sɛ. Na me hu aye fi paa no kwasem. Ana me nana ne je me. Sɛ de wi ana maye ne de wo fa me nkɔ na. O ma sɛ me sa no de ma ko school. E ma me nana me papa no kwasa akɔ. Me wa fi ina okɔ ye na sa ne me nana mo kɔ twen sɛ wo gye me. Tu oya so aso wo bɛgye me. Ana me nana mo sɛ ka sɛ de we a asetena ne tie na nya ma me nso me yɔ ba no nso de. Omu nti o mani a omo yɛ den. Omo hwɛ me nti wo sɛ omo hwɛ sata na me sɛ. Nti efie no omo kama kyerɛ ne sɛ efie no adura na na obetima bɛgye ne ba no abɛgye. Ena am say na madors nti me de. Wa hwe ma kira kwa biem to de say say me ma me na o wa agugu no be fa me ko ye. Sata na misua. Ena o be fa me ko agugu na me de ye tete me ma me nyinyi ma panyi fi ye. Nti ni o ho na na me ko school. Na me kwa school agugu. E wo ma me pele nti. Ono na tete me e ma sana o be fe nkwala bona sana me ko nyi mu ye. Ti me kwa nyi mu ye a chiri mpokra no e ma ohun sa menim e papa hun sa menim na me ba kufudia no e ma ma me no ma me ba me na na mo kufudia nti me ba ho
1: me ba o Fatima wonyem no a wo ba aye no wonyem no ba papa nje
18: mama papa nje me na na nje na me ba aye
1: o papa se wonyem no ba ne nje eja wo ba no si wa ma wo
19: wo si wa ba me ho
18: me menim o ye no menim o ye no ana mama ho to the sense say be ma na me ne nyem o ye no e busiafo e ba be kan se na be ma na so won nti ma enu kra kwa ye police asem
19: de wo kwa police
18: e kwa ye police asem ama men me free ai be man e kro for ba honum ana me na na mka say be man kro for ka say o mu ma me wo e wo ai me na na ho nte ma me free me na na wo sa akọ be man mu fie me ba ka okura na ye akula ana me kwet na ho ko pe sa wo ka me
1: wonye ni nyina no wa ma wo papa yi ho
18: wo say
1: ni nyina wa ma wo papa isaka ho
18: mama ho
1: baba kai noy
2: wo si ho amba me ho
18: me wo ye no
2: bi jabi wo yim no wo si ba ho ma me wo da dem
18: me wo ye no me wo ye no na me ba ho
2: ni se wa yi
18: me wo ye no
2: ana ko bi se na me ko na na me se wa na yim
18: me wo ye no na me ko
2: no ma ka chi me se wo go bo ne me ko fa police for my yako chiri wo mpena no
18: kure ni senka me tena ho a ebi kura nka ba de senka nya se mo fra me amene ne kafe Oba ema wo na ma didie mu ye basa pa. Ti ema me ma me ni fra gogo ba e no o we fra me so mo fra me ma no no hu ma che. Na me mla ho. Ti me ko me na na ho afado ho se ye te beba o mo mo e kwan na ja na enso e wose. A se zo ngom ti me firi ho no na me ko ho. Ti ma me ni hu no kwa se me no re ho yi.
2: Ro.
18: Ka se a no bi a wa wu a we nya yi na na me se o. Me de no kwa se ma didie mu. Ana me ma me mo ka se na sa de o me ma
1: Ati ma se se wo aye
18: me sa ba be fa me
1: Ma
18: Madam
1: Fatima
18: Madam
1: se se wo ne se
18: e wo me kunu ho
1: e wo aye
18: no buam
1: Na e u kunu wo ni mo baba
18: wo ni mo ya ko wo man se
1: o so ni kunu na ba wo da
2: Ogua menyimu kunu.
18: Ya ba ho, ya ba ho. Anu kure se bi, ebi oka ya ba.
2: Ogua ti be.
18: Se bi sa se me mi ya ho. Ansa na ne manage, mi ko fu na me explain ni chire no.
1: Ah, woni wu kuro ne ko e, no papa sa bi sa se wo ye ho.
18: Wo se bi sa se ho e ni. Ansa na mi wi explain se ye mi a, oba Fatima.
1: Aya wo so o ma ba wo hola.
2: Fatima. Fatima. Wo yakotun point dia wo nana na akase onun no ene wo ko kana police station se
1: da bi police station no wo se omo oware wie wie
2: wo mba me ho wo ma mba me ho ko pim se
1: wo ye sure
2: me ye sure
1: e ti uni Fatima kuno no
2: nyim no kuno no
1: Fatima ara na wo twa ntro se to papa so
2: wo yi nse ye wo me
1: Ha? Yan ko sa mpanyimfo no ho.
2: Ah, ye bako ho.
1: Aha. Na ye hunu no kura ewo mu. Fatima de, Fatima.
18: Ma.
1: Se Bible se ema ye ni ya ufuo ni oh. O papa wo wo wo no no. Se issues bi kura wo ho mpa. Mi ni mara, se papa isu su wo nkai se wudi hukunu na ba bechi ano.
18: Ah, so sa wa ye no ande. Ye de ba ye de le fili ni na kwa wo so ndo wo mpele so.
1: Aja.
2: Enti se wudi wo hu akoma ba ma no. Ene me kire wo se, me na ntwie no. Mo ba tie hu sika ma me. Na mo mfa mo hu.
1: Se se na ntwie ni nti na ma wani abre ya na.
2: Se me akwara no se me nimba bi de wo. Se se ni de ono support wo mu no.
1: Se me no me pesen ke ni akoda e kasa. No ni okunu ni nyina ba wo ho. Na ba ma ni di ni de se fata ma wo se aja.
2: Aha.
1: E wo pe no, ana na ntwie no a se wa nye hu ade no na wo pese wo osa akọ ho.
2: Se asema me kan me Fatima kola wo hun ja kola ni yima ma se anye me ne me ba no no
1: ba ha de wo nka ye me fra no asema di kan bi sa ne se ne papa ne hwan wo kan se
19: obo papa yi
1: din obo wo din ti wo nka se nye ne papa no
2: kan yi na me ne wo ba me ne wo dadan ba ko
1: da bi agan ko ho e be sa che me kire se se se no Eya hu ade yo na wade na wakọ no a wo se wo mpene no anti na ma wani abri ana se ye ne ne nkasa na onfa wo kunu no mra na okunu no mra no ma chia wo na ne die se fata obi a wonfa ma wo emu de ehia na abaka kwojo na ntwe no
2: anu anu no se akwara ne nim se ne papa ne
0: be me a ofa ne kunu ne mbra
19: okay
0: odi ne kunu na ba dia me ye ma o ma ni odi ne na na en kan ho bibia bio aku dia ma se ne ba ye ma me me ase odi ne na wa ye ma me na wa fa ne ye
19: ma anti ho ade yo no na wo pesa wo je
0: se me je me die
19: okay eno de ene de na mo de na wo je de na se wo je
0: ye se se die me me die ne die na nche nan ne me je
19: na nche nan Fatima I was saying, you and your husband, more assembly po.
18: What? I don't
19: want to tell me I'm any fan. What's
18: the word in Nigeria? Look, I'm on the phone. I'm buy. I need the money. I'm not going to buy. I'm going to buy. You know, I'm going to buy. I'm going to buy. I'm going to buy. Back. And then I said, I'm training to and then you have breakfast to the woman or oh, baby and other things. Men are men casting me, Papa. Men casting them a panel, meaning some of panel. Now I said, never know who said, and then Chim means to all cats and the back. What's it always at the banner media? Meaning, what's it?
19: Yo, me da sepa. Na jana ntwe ba.
20: O kan wa, o betiso.
19: Se se ye kama ni si. Na ehunu de wo bo ba ma na ma ne ya de ato nanim se de wase ba ma kani. Ajana ntwe nan de ano den.
20: Ntwe ma ko ye se.
19: Na ntwe. Se se de na ntwe ye ndo.
2: Kan na ntwe ya, se se de de wa kwa nfie ni se. Ma ho se ya se. 15. Ntwa bi o, ajana no, ajana 15, ajana ba ko bi aye 1 million. Now you say 15 million.
19: Okay.
2: And your can and tree for na a basic with baby.
19: Where do you walk and tree power?
2: I am not sure.
0: Yes, you mean, man, find my worry. Oh, no, I do, ne, pay at the co. Who's over, Charlie?
19: They do, oh, papa. Ah, who's the answer? You didn't come over, sir.
0: Who was it, oh, no, dear over, Chet Thomas, oh, no. I am yappy. Maybe I woman, ba. I'm a channel. I call welfare. Wako yim aba mame high car.
19: Enti na nche 100 million de no makumako four.
0: Bakubako four.
20: Ede se na wo pesa beba no bewe wo ba no.
19: O de enti
0: be fie me mfa ni ma be ma bi.
19: Okay, enti woni nam ho saa nso.
0: Ye se woni nam ho saa. Eh se wo pesa wo ye bibi na se. Esu bia ba kamati me ka se. Wo ni de ko wo chasie. Enchi. Enti se me ati de ni na se okwo wo ba ko. Eno o makakire ne se wonim se wenye me mase ayeme na nana wo de wo ma wa rekrapo me kunu me yanko me papa
19: Okay, ntie wo se no ntie na se ye kan. To the entry.
0: You want ko ko prince se wa wo ba ko ba ko ba se nan ya se ya. Na se ma ma han mo a. Ka se me wu a. Na se wo wu a kwa na ba o baba ba bo no man ye se. Ayi. Ko wu ko se wu wo.
19: Okay, ntie ni ye be hwe mama mere ni mu no. Se bia wo ye de ni.
0: Yeah,
19: kusasi amamre nti ebere kusasi amamre no na fe yentwe Fatima oba na de oni okunu ba beka bia no yebe mo aso ate na sunye nso ma adwene bia wuko ina nan na eso akote mu akoye ba ko na ya hwe why
20: tell when you got the back on you.
19: Okay nti abusi abra Facebook insha 104.5 bra na bra behwe Enko mabia etina su ofidiye imu hase 15 September ya obabi oba yesu wane sofu bi sofu netu benfie numuni wako tina fume swa yensho kitu wabi mra feedback bi FFH na yenko yeni mten ten ten ten ten ten.
3: Hello.
21: Hello.
3: Pacho. Hello.
21: Hello.
3: Pacho mama salana mnene kase.
21: Sana.
3: Sorry how.
19: We anya mama salade o video ne nya ready a
3: enko me pe
19: enko ma di kan e wa ha na enko ma we eh che se ano e ti me enya sem keto a ekura Augustine na jia wani sofu apia ena wose asembiasie metie o kai dora dola ne ne mame ah yes Solomon J say wa hebe bi sa for enzie no ben nan ko num so afedo ase akara nenye ne ba ma asem ne koko
22: atam ne de sesi anu de mi refi edidi
19: aka ah enti na wo kai asem ko esi ye de
22: mi pa cho asem ai si de mi
19: ene sesa wo kai atam didi ko no de na wo ka kire wo sister no ka se ne kire no
22: mi ka se
19: san komo yi obeye odina semba be dan e minim se kakrafa wani su obekai sofo no wo ye se wo ma ye ne kasa ahoma so ye ja asem no mabusua na fenu ne nyina se wo no mkonko tenase o mko tenase no sofo se nya dia wade na obeware biim na emomo no oba anu obesum no e ba busua se e beji 50,000 ye dia no an ma e be 30,000 o sofo apia no dia apia na bibisa ase anya de na ho de ebetimi enti ebesi 28,000 anra da ye wa ana papa sofo de 5,000 Ghana cedis e baaye ana wa hye se ye ma no bosome no de da ye nim ye na optical in search kakra wo de 23,000 na aka no ebeba aba besoso eno nti anra 5,000 no akwakoka obeya yebo ni video kire wo no akoka ne nsa ye twen se 23,000 no ebe ba be ka ho na afi bibia akofa ne ho mfoni e na ye yi kire wo ni nti waje na ne nse wo be ja no ana dada wakopa obebi atena ana ye nte wo nka ana ye nim ni awo ye a de ba be sisa mpempensue ya na to mebi e ka se emema no bebre no ano e ye tirimodin ana se ye diadea enti sabre no nensa aka ne sika no ama bibia ama bibia kwa fa enti ye twen sarade adomo abosome edi kan wa waka wasem no odidi aka no nyina ebebe ana odia wa besoso big mama oba no waje compensation ya bokrata nso e di atoso ama no
20: say na praise the lord se be ma ne so onware obi ne so besome odi a koso bua no obunware na sika kakrod be manso na etwema mentwe
19: okay
20: tinyame adom ne so de ma no ba no so de ope aka se wo be genes wa gidea asem bie no
19: okay all right young god say na no ne ye ka bibi se ye se ma mfaso omunya wa wade so ma ma de papa ne de na sem baaye se emma ma mfaso pa omunya wa wade so ye de me ma osima num sa chire chire wodie mu me wi ameba ho oba mfaso de wa wade mu na de enti so na ama sese anyema yeso de eye ya enti yanko prr mitio da bi wo na de wasem baaye se mama mama kwa mfaso bei mama enti kasa
20: na wade mfaso be na wosoma be ma
19: ade enti a
2: me ma fa so dia ba munya na wa dia mu ne dia dia pa na ba munya na wa dia mu e ma e ko ma fa ajapade e ma na fa be ma se be mpo dia san ene wi ase aboa ho fa so chen ni ba be ma ya di mu tukwan ya na ma pa mu ya ba se be mpo dia se ya japade a mudin na da so moto wa mo se yenye ni yenye ni ye se de be ya yewu a mo ne mo ma oba be no akobu se ase be ma do me na mikunu ni di o eni oba bi atim so odwene be ma
19: e ma bi ko
2: o me se eni oba bi atim
19: okay
2: eni oba bi atim so odwene ni kunu be ma yare ase be mpredu asane aso ana koma na busu afo empra he na ye ko aware a oba ware ya yeso oba no koma na busu afo pa te be ma guka ma hu bebre ya di bi de si taxi e be si na busu afi ma he na ma bre empra he na be ma aso oba nsade na koma na busu aso se ma
19: amodi om koda
2: eni no kreda enti be ma ware ye e nyankopon no asese na ware ye ene sese be ma kobi
19: kanya za
2: trimpa nyankopon de sese na ware ye no ene se di adwene a wonya ye se enya ware ye no ene gana fo ma na se no ose bra be boy ba sese mbe kunye mu kunye adwuma e kunye ni de me me wu nyina gina ma
19: de enti a
2: me ma oba pa be ma bra bo ma pressure wo de yare collins na mo ye enche ni tinu be fu jure oba bi akobe ma kwaware pe
19: edwini na ewo ni tinu na efu na efu enifu mi
2: so ma kwaware pe na problem a sha
19: sanka so santi asanka dwini ewo na bodwimu e oba ndia
2: hwe be ma ne dress obi onwale ye hwe ne dress neat ne dem fefefe na dwuma o akoma pa osere ni bibi odema onya ware pe ontimi shatare pa bim ade ndia oba bo nsambi tete no oba amama po dwuma no msisi bia ba because of efie abonsam fo ma bia akofo mo baba bi akwaware mo nim sese na tie na ye ka mu ntie ene ne ye nyina ye ware anka mto totali se nka me no bewo me no wa na me hwe me ba nam nam baby I am telling you asempa na me ka chere wo ka me no bad we bewo nam ne wi awo nam wi awo na me hwe me ba I'm okay me nya bi ana me de ba na so behwe wo be ha dan e de oba atinam ene chembe ho obo what you atuya lab school fees ni we nyina na oba nsam mu e ma dodo se na bu me ma o ka sa chere tantantan mo so na mo compile bo fa ye ho be man compile bo fa oba ho ye compile bo fa sika ho
19: o mo good ho papa
2: anya no kra
19: yeah
2: be ma wari a wako no fa so di onya wo mu ene sey oba wo sika no de asie na be ma ko ma no te pente ngwa se be mpredu asa oba ti mi si fie no de asie oba ye japade no de asie be ma enso se be ma ye ne de a ni yire ne ne manti be ma be na etu akwa anya ne yire ne ne ma oba se be mpredu asa obu ni mpana kra che ne ku oba bu ne mpena che ne kuno be ma betwe mpena kro wa badaye ne buo ne ani die mre ma ne yire nanso ma I am tell you me say ni ex odi ne betwa wo be ma mpoa me come to totally say yam fa akohoma mfanto wo be ma yakopon se bra be bua be ma be na se be produce sa wa yare ya ne yire hunu nyansa ba akohoma botumeda asa ba me ka
19: o ye nya oba bi a oba akohoma
2: ai ma me pa cho anya oba nti anya se wo ye oba nti wa da ho ma
19: o da bi me nya oba nti
2: a me hunu bi ani hunu
19: se hunu bi
2: me hunu bi me ntibi so da na dodo ma hunu bi ya no
19: aka 1 minute
2: be ma kwa ware pe se be mpredu asenche no ne ne ma me aya aka ade ntre o te wo no ne ne ma me ye free oba ba ya be ma na sesa ni nua ma nyi no be pam wo because of abundance and people akofa na betena fi be ma si so na se be mpredu aso me so we school for hwe ni neatness o wale pe na na pra bunyi na ya basa
19: enti be ma ni mfaso bi awa wade
2: be ma ni mfaso bi a ya mfaso ne se se bi ye ne mo beda e na ko tutu la tension nyina wo
19: hey
2: so ya champa na me kacho
19: ewo hi
2: oh
19: and a branch
2: eh
19: a branch
2: pro from praza
19: ha
2: ye wa me se o ma tete so o ma tete so me come chiro wo ko soko ban a eno kwa po the neat guest
19: eh ye
2: o te ma se
19: eti ne kwakra
2: ne kwakra ne se e ya niam asi a land before ho o mo msi niam a ho apra ye wo mo msi
19: ma ma wa ya na
2: me se se ye duane no a na ye yere ma ye ne motie no ye ni ma duane a ana di problem beba nanka mo aduane ya duane pie na ko choba kwa hin ma o hin ma choba anu ma ngwanja ko di o he ba wo di o hin ma choba wan ka semre bi mi de ko o di o hin ma choba na te o se o ma wiram nyina ba te se koton kwai e so no yire tie wo wiam kwan an se se be mpredu se duda ye hwe agu fom but di ana se se odi oti ma se
19: ti ni kwa kwa ni se
2: ya wari anu ye ho se ne ne yakopon pa se obo na nkam ka toto cha yakopon na ngasa wade nko hye hye nko beka so bi anfa na de
19: okay
2: oti ma se ho na ma yakopon ni ada
19: yakopon ni ada mi ede
2: yakopon ada mi ani ada mi problem anya ba wana nyankopon ani adam ti wo fefefe oba ba ya na adam ni nyankopon nya problem akam to to mo ya problem
19: aya dase
2: mo ya problem mo ya mama wi ye e mama bra bo ya e mama wu o e mama
19: hima fanisi akonyani

0: moja akotoa baako ba na ntini ni mu asisi na moja akotoa fa ba ba bi esese ni ni turo kodu enuo esese ni ensuo to wo se gota ahwe ni mu ensuo fa mu a wo nti yo nemo obi
1: edebola fa akogumu a
0: gota ba bola obi ankreti mistakenly eroro ekotoma no bi nchanse supa na ekoloko wa
1: ni ensuo
0: na bua fa ha eno ni sane ma bi aya na etuetua ho a koko fo ni se ye koko minye koko adro nti menka na ni aye ni mu wo abodi nyanse se koko di fifiri ni pato but etuetua ho sa e koko fo ni se koko adro so let me rest my case mimi yesisi ni tedu adro ani akosu ekuma so let me focus eno ni saade no a ensuo moja ni na mu yo eba bi e pobiesi ensuo no so wontumi nsinsuo kwan da usi nsuo kwan ebebua fa nchenchen eno ni sa ni ema ni ema bi nti moja no a 19 na ni ema ni na bi na apru to dru aba out saade no omo din twa bihwe moje betu no
1: bi moje wo mia
0: that exactly enti ni ewo mu eno no eni ni hia moja dudu obi ehia nsio dudu obi ehia moa dudu obi emoa ne nam dru ben bi mu na eba ama medru dru ben ni ma yefi no no magombia capsules ati ase me agombe eye simple eye na me mpese me kikane ma bom na dro no e na carbon dioxide jiweni ye ka fi asem ene se efie kura wo mpremu a emu eye fi apia ye woni pa horo enan ene me hunu won wi ase ye woni pa bo no etime dwene ma ne ho e make decision wo a wo dwene ma ho make decision na na decide se emme dro ye bibi dro crochin wo de beka wasem ene agombe akaso
1: kama
0: Robin su wo kwa wonu en decide man wonu apia ye na eye ye won profo bebo mu ya sofo na nya mi amfre wo no asofo bi nkom sene
1: eno won koso
0: ene ye wo mo fe ye wo bi wo kwa obi ya de na ye ne fa no ye bi wo su a wote sa no te sene ye bo bo afun samra no ha na yi na wire nchire mo kakoma
1: enye ye
0: na kakoma o je agombia na wotwi ni wo mo kakoma no asore ta etes na wotwi pe ni misi medru no anope tu tawia tu enumere tu se wonum na wa hunu se wonum memedru ape am se onipa ne mfa se yankrofo de om hawba
1: se wankasa si
0: mi tro challenge obi mfa ne haw from me kan cho se yare a me bubo su what me manka se me sa chacha me nsa dam me nsa adwaman me nsa kro no me nsa tro me nsa nkonkonsa na mum tadi asam ni sisie kamons eno ani agombia
1: kama
0: me boss so send me family number to join here na 0244 94 94 65 65 25 25 0244 0244 94 94 65 65 25
1: Happy
0: yey wo question ba ko bi ana wa wi
1: me me question ba ko ni se question we dano kra me bi se na ka se me fanto e ma na side e ma na sem no hia mpa
0: abia e ma na sem no wunim
1: open next weekend.
0: Menya ne da bia me
1: ka pe.
0: Na me sa ase a ewa e na me kasa na wi. Se se ka pa na me ka ya do.
1: Se mfa so na wote.
0: Mo me sa ase a ewa. Wo ze last me sa ase e bubo ko na ehiti ko. E me sa ase ewa ni mo oba bia na wo sexual libido.
1: Eni ho no wonte nka no.
0: Koto agombia capsule.
1: Afi be ma. Se se da kwesi die ya sha ase a. Punishing me. Yeah, no more query, yeah. And now who is I shall say to you, say no jay.
0: Good. Yariensi any numer drew.
1: Okay.
0: When you pay your phone in your drugstore.
1: Okay.
0: Yari ain't in your numer drew. Ain't you say? O yare anase e hawo no bi basa ni e chirechire mu ne e ka wasem bia koto aduro ni binum ni e da wa bibiduro mu ni se e ka ni paduanim obi be bisa se ne ka ni paduanim ade na enka mu kura kura yare ye dia ye didia ye num ba bia yete me kan ba bia woti mfie be ye dunie ho ana wote waduane ani fufu anu ana ada sope osu a wo ni e bo wo anu ana wo num se num no yare bi firi ho ba agombia ne besa ebeka o system nemu uda so fre bi gusu nti edu biri bi agi so san to agombia no biem e san se patapa pieto ye de mra na woro ye se ntu kwasi anadwo na obi a poma twede a se ntu wo ya wawe sa de no
1: nka
0: mu gina ho anadwo na to kwasi obi a de ni
1: ni
0: mo
1: kaka ne koketo mo a ye de hye na ye kane a
0: obi a gine ne ho abia enu nti ne meka nyina ne se wonu maduro no na ewo kwa na wu se ne memu hinhan a to bi gusu because a draw ye dia yete yare ye baby a yete dia ye num ni dia ye di eno na woda so di eno na woda so num e ho na woda so te obi bi sam se ma draw ni chinsa na never
1: o sa
0: debi ma draw chinsa na me hu menu anom abibidrofo na om so ma draw chinsa ya na mani age ama om kakra do you know ni eti mani age ama na nanom boss ro bo fam ye de de ne she bites
1: air petition
0: sin atrenti ene obi se di soda na me de kunin twan look we should stop playing ostrich ya mumie nyai gana for say yenu no ye hone ye sere no wo ye den di coca cola say drinks ni say yei it takes alcohol to derive or extract the efficacy from the plant alcohol and aso di bi si jaso and aso be ya matwa ne to paye asa medro nchirinsa me say bema na akoto se wo de aduro no gu nsam na nsa petition gota na betumi dia memne a family mame 0244 0244 94 94 65 65 25 25 no ma adot penny size for mame 12 centimeters
1: enna
0: wo de enu no sa me number na no
1: 0244 94 65 25
2: come on Amuzu garlic bitters ma moja dia frusani ye. Blood pressure any cholesterol coform. E yi siateka yao. E yama stroke ayarefo. E mampomudeni wani ehuna die ye. Sugar level coform. Utumi ehumi ye. Amuzu garlic bitters tumi mawodan na ho. E bi wo herbal. Any pharmacy shop. 0247 77 67 43.
3: Na ukuwa obedabio. Ewa kwenye imu. Yeti nini na akumatia esro eni komia ensese eye obtia adiswa eba ye krom haseya asamka enya mwade enye kukukuku eye kasa sasa munoa etiti uo mawe bibia enye yeno fabia ye abreju medieso
4: Yeah, that's what we are doing. Amal. On Bredjou Medie, Eddie Brown, Eddie Brown, 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV, any Ishira FM, so.
5: For Christiana Wundi ni movie sa na mami dagon bedrono ena mpese mi di huwa dansi ye echremu e ye ni mkono te hear that ointment oh medie me mofra huye shia e nuwa na mdesra wong na muhuwa jose form me kose te subra na me bra e nuwa na mdesra e nye na mkwa wong me kachremu se winya malaria usi huo tode hear that mister e nosu ye nishio edru na mema non suwa sisi yadie ama maye kojo utono modie ene te hear that macho capsule Hey, eno die Pastor Kelly. Mami da gomba nro ne die. Me kan me jade. Kwako ni ayemtim ne hawa. Koto de hia da bites. De hia da capsules die. Sa ojo so na wote yaw. Ana wo reto kroban nu a. Ene atumirika kwa drug store.
6: Oyiwa, ene da ho no. Mami da gomba duro. Obia yusu bi. Kumase Freddy Mays ene blazer de kwa. E wo ke Colin Akeba, Ashton, Afei Samen Co. Habme Pharmacy. Wabua senso smart herba. Na yuhe mami da gomba. E wo nkoko are na de. Ana fe 0242046780 3 Robert Timswa Fraser 242712113
5: Bema wojunso ni mupai ebikam eyao ani moja edi akira ana wotempampan ewo wojunso nechi ensansa gu bema no edura ebeboa ani amuzupi oba obam no wotempampan bone ewo ensu obi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa ani amuzupi ubenya bi ewo pharmacy ni herbal shops nyine

0: muhwe na sie adini no ohun se means you know kare kra che wose bra we se enkai patu ti madwuma ho na so no nya nanam galamsi fo so fa na oji sika ah criminal is you see the yap yemo for kwa arrest my yai omo nya nanam galamsi fo so ama criminal fo so e di boni ayo bochi
1: what you say
0: na makola ba ko ayi weekend si oba yo ayi police wa we police di so kura djuma we ya den jina kono ji sika jina kono ji sika okubi do baro di ayi okubi do di ayi mfiatu mo oka wa se djuma jina kono ji sika we den eti gana di omo bi ku oku atu atu
2: nti no na manu ayi very careful no hwe ohun su ye and phone into obi to me nka se police phone ni o man na omo nyo djuma ye but omo nsa nsu ye so omosa osu yesu
0: kakra na omosa osu yesu so e kro bedie nti
2: kakra do so
0: wo bia ye ni interest wo
2: 100 na wo community ni mu a emu be 60% 70% obi ya pe do bedie ono mfa ho ye book ra ono nya na sema wo jiska no jan oh nti wo to wa wankasa nyo ni na ho plan wo nema wo ko ba bia wo tie cheke cheke ni ama bi na hwe wo hwe na mo wa wo fi ho no because ye ku ne said the walk here na bugu a radio ni be
0: yeah yeah the obo adadam so ye adwuma
2: obo adadam o ti ase yes we sem u free so a
0: o be sabu bo voice no na o ye no a
2: de na e be bo no
0: sa papa ye wo wu ye ya wo bi e jo wa fi station man fo bi ye ko e
2: chi na wo a fe ko na mo fo ni pa wo
0: chim to so ye gba de dem pa
2: a
0: wo mo fo ni pa
2: ye adwuma ye fe
0: ni se se wo mo fo mo ni show host foforo ni ska na etam na koma
2: o de bo ni show host nko
0: soko fia pia na hoko
2: sai fa ku
0: ah hoko we ni botu mu
2: ejuju asemka oh ntino show husi because unfortunately to why is secret ma ho ni secret ma wa ho
0: eti kwasi ni se tru bia ho ye wa han ye ye ye obi interview ho eh na ye questions pa ho because ye no ye ye ti obi hwe ofie
2: ondimu
0: ondimu eti kwasi ni bebere na ne buku ofu pe ah yeah baby ana no kwa kujina
2: wapi onimu
0: because
2: ni
0: mtu onimu no
2: yet obi monitor
0: nka
2: obi because obi onimu baby awte time awde be fie time awde da time awa
0: facebook we ojina so
2: help ojina so onu hu but
0: onimu no
2: na no me na my friends say eh baby achumunu wo me na mosa amu se papa bi vive no so mensa oh me Mr. News ah adain because you were no sir
0: hey Michel pa bruchi
2: also of France ohwe me pa aso mi sia na manhu no
0: sha traffic bo bi ru ndre ko kwete sei
2: oh wa no ziko kwete sei
0: ru traffic ru ga ko kwete sei na me se bo se
2: aso so ni mu so nti mi so self love ananya sare kana
0: don
2: yes wan ka sai security e fama wa ho na simple ubi kaso be di owu a pare cho ene ne nkotwe
0: dabe
2: fo akopa ne cho be pa cho
0: ba wo de makasa credit ama no na afum pa cho
2: from here because BBC a wo ne be kan wo
0: ukokra
2: ukokko
0: ye ye ne wie
2: ye bi kra no wa di u demo a
0: bi part se kosua e ba asen
2: sai ne nyame ye di ba into bi ano no na hwe wo ye
0: ko
2: me kwe ma me chia me nua ke do
0: okay do di
2: aso vin
0: o nipa wo
2: papa pa fi monton niema no
0: oni papa
2: papa de edutu pa no de edu aduane de edie bibia ofia nkran kran mu nyina no
0: ana no pe na me hwe
2: no gas ofin
0: e ka safidi ka kaka ba ko so na ohwe babia ofiri e ba ai na obi du ha but you say papa na achiro ono life testimony papa na achiro
2: na achiro
0: nti do yi nyina no e nyame
2: adwuma so obi a obi a no memo ajo
0: good
2: kia duga seven
0: about
2: to be
0: mo kwe kwa yero jana yin ma me se me kokro fufu tikitu abu twa
2: ma yama no ebe yama no de nya abu tre
0: enu amu ho na me ke
2: nya abu tre
0: kwa no twa kitu abi
2: nya abu tre
0: bogo asemini nyina na kwasi aida aka
2: no
0: asemini na kwasi aka na eh branche no kasa no wose na wachira de ene ya promote
2: na
0: ako office
2: e ho na asemini ho no
0: obi pe wa nya wo
2: so
0: And today, you say, you know,
2: Vacon,
0: Vacon, better hold
2: it. Yes, some
0: more. You promotion money. Why, you're a man. Because, any pa, any di, a yet, ni nyanom ne maame ne ma
1: na ko bi okra nso so ayi na teacher ni so no betima pass
0: papa papa
1: ko bi ko trainer de
0: enu ko se
1: extra
0: na we are we you think say enipa sha sha that a 10 no because we say o ti bi so nyokro e ma se kan no so no
1: o
0: block ena na nsa na am ha no akofa eye e press kase ya sa basa no na we no mi na no e ga se yen fa mo yen fa mo so
1: wan de wan de bo
0: a ko dia police fo se die hwe
1: nya ma o mu
0: na e hwe di bisi na e be ti kase ya nya me fa de kra ye de nsi yi na ni po bono fo no di sa eye bono no e ni se be nya no ma nga fo de mi ni o nwe ri bi wu ye oko bo oro bi bisi a no bi bo bisi a wo kro ni mu ano ko bo bisi a no na mse ubra no se nsika no de bo bisi a no mse wa lie bi a oje o ntimi yeda yi
1: ntua
0: nti e bi ni no branch de ko bo bisi a na wa ntimi ntua na ni taxi ka o de adwuma de die no sezi ye eno na yere ka te ne se wo yoku wini ako bo bisi a wa ntimi ntua sa adwo ka di a no ire ye de ja a no eno de ye nsawe no so fa wuye dey ewuye na omko si na before ye dey amamre ya amamre dis kai dey share na nsam
1: kai
0: abrantie no ewuye ketekete no kudu tu patrol ye dey
1: ekunu
0: na pay ja tu ni mu
1: oh
0: ai enti no ye nim na enye hwe hwe ye nyanom de no omu nya ma ne nche because uti bi se ni wo so ndu obi na di na boa
1: nka
0: enti no we dey over to you, Minyanum.
1: Okay.
0: Abranti Munu say dear.
1: No co
0: ni wu eya. You mean ya Frankis. Famiko eya ahmanus you. Atim kutuku abodom hima. Nana ama aswakuma safua. Nana ama aswakuma safu dikani. Atim kutuku abodom hima. Ah, oba pendant of a fefi. Ene eye na woda na said ye na nana matra kunya. Eye ne manfo ene adofo asire share ne no na hema ene age na na safo ne age pa wo se ye focus e video so na ene ne kunu eye uru a ajingo best uru a ajiman aha uru ajingo o wo tedi ye fa eye akonye so na na se na afi eye mo a ene mo je bre na mo wishie no blessing no different kinds of blessings ne eye nsem a ehye ntua mka good su nyina no wo so damase enti nana ama aswakoma safo odikan achim kutuku abodom hema ya ma happy birthday no se bakonye we so ene obi bia mo wishie happy birthday no ye na mo ase ema no nnya
1: okay
0: bi si a chee no wati fu nyina onya menya dwuma
1: all right abjo fo ya so brebia so na brebia sore asiraka sia de ma executive producer eye okukuseku and a lead producer no eye eja kwasare backed by Otniel Kwabena Ampofo Amasphobia on a search for we bibia fa course nyina DJ Frankis eso so and a dear course social media no so and a Kwasi Bruni echinchin fide ne funma midi ede mununkumba apiekubi ya no afra me wasa international odeche mreku dodo bibie kokwa na nsimote ne nka jama nsimote ne nka na fei Kwasi Buafo elder Kwasi Buafo mote ne nka sabre de ebrebia so ma brebi nyame yad mo kena obetie yenka yede fofo kora ene bebremu bye